nhớ ngờ lại tê lô gà lù mù ai pa sa ka pa ngà ru ha ngà du lù ya yau bu lu ha ma ra rin du ngu pa ta ngàn tu

Dito kita ni nga YFM. Amanis! Ang kayang! Araw pa kita to perindang. Ato ya, ulat-lat. Woo-woo!